0: gali bize gali mo kunyumira rubogora simba tuli live ngambira lyo ku bibia mu wewe aniono
1: jamani baba tani bumu rutenge na garama
0: abantu bangabe na garama bali bati yawo
1: abantu banela kwa garanyo
0: jeje agayaye gansudi akagamba njuwanike

Leka nawe. Awonda ba wawo. Va wo nawe. Leka nawe. Owaye. Mpaya abantu ngababili abantu egateko tuzina akasemba yo. Akolatia. Sembia yo. Esebo.

0: Ekamu? Achikoleredde nachiona.
1: Kati okimazeyo. Kati nabano, Paulo bategake mikono. Kisoka tujja kulaba nti abatume bano abamukama waffe Yesu balina ebintu bye baakolanga bo. Naye nga byali tebigenda kutambula nga bigenda ku buli mulembe. Nga kati bw'oyinza okulaba ku lunaku lwa Pentecost, abatume bano baayogera ennimi z'abantu ez'enjawulo. Sigano baayogera bino ebyala balabalabala byetategerekeka.
0: Buli muntu yali awulira olulimi lwe gye
1: yavudde. Kati ekyo tekyatandikawo nkola nti nno ennaku zaali zigenda kujja abantu babeere nga boogera mu nnimi bwe zityo. Ate n'ekirala bwe baali nga bo mukama waffe Yesu amaze okubasindikira oyo Mwoyo Mutukuvu baalabika ku bo ennimi z'omuliro ezaaka kuki ku mitwe gyabwe. Kakati ekitasoboka ku mulembe guno nti era kigenda kuddamu kibeerewo nti bw'ofuna ennimi tuzirabe. Naye waliwo event ezimu ezabeerangawo naddala ekkanisa kubanga mu bikolwa by'abatume bano tugiyita transitional period. Abantu abaali bava mu mutendera ogumu okudda ku mutendera omuki
0: omulala.
1: Era ebintu bingi abakristaayo abo abayuda mukama waffe Yesu bye baakola okumala emyaka nga gitambula nga bakyali kukolera mu ndowooza y'endagaano enkadde kubanga nabo bye baali bakoze eki gye baali bavudde kyatwala transformation mpolampola okugenda nga bakajja. N'olwekyo bw'obalaba nga babatiza nga banyika abantu nga batandika olugendo olwo saagala okemebwe nnyo olowooze nti kye baali bakola kyali mandatory nti nno system yali ejja kubeeranga bwetu. Naye nabo baali balina olugendo lwe baali bakola ki ojjukira abantu bano singa osoma bikolwa batume eddakabeka 15:18-24 abatume abantu bano baali bayigiriza ba Apollos betulaba ate mu 19
0: bikolwa 18:24 wagamba awo Omuyudaaya erinnya lye Apollo enzaalwa y'omu Alexandria najja mu Efeso yali mwogezi mulungi era ng'amanyi nnyo ebyawandiikibwa. Yali ayigiriziddwa ekkubo lya Mukama era yeewangayo nnyo okwogera n'okuyigiriza obulungi ebifa ku Yesu. Wabula ng'amanyi kubatiza kwa Yokaana kwokka.
1: Ng'amanyi kubatiza kwani?
0: Yo lwafuna ekyo kimu yabuka n'ekyo.
1: Sikali oyo lwakubaga nti ng'amanyi. Naye ye yali akyatunuulira mbeera eya Yokaana gye yakozesanga method ey'okuteekateeka abantu ku lw'okujja kwani?
0: Kwa Kristo.
1: Kati ngaga mawulire ye gaalina bannaye mwetegeke omulokozi ajja Yesu ebyafaayo byamwogerako mu nnaku si nnyingi ajja kutuuka
0: n'amuyita nako naye nga ye akyagamba
1: ajja kati bwakirira wansi
0: naye bannange. Kale okubatiza kwa Yokaana kwokka olwabiri mu mukaaga abo Pulisika ne Akwira bwe baamuwulira nga ayogera
1: ye mukyala yali mukyala wa Prisila yali mukyala wani wa Akwira. Katulaba olusi abantu balina endowooza Madam Press erowooza nti abakyala baali tebasomesa mu ndagaano enkadde watewekwa empya enkadde ekyali kizibu naye mu ndagaano empya. Kati bw'olaba oyo ne bw'olaba lwakuba olusi nga bwe nti bwe tuba tuyiga tubeera beegendereza kati lwaki basoosa mukyala
0: kitegeeza nti ekintu kino yali
1: akikulembedde lwaki basoosa mukyala baali badde basoosa
0: kubanga baligambye wali Anania ne Safira kubeeri Anania yali akulembera kakati ne basoosa Prisila
1: ne batasoosa Akwira then kitegeeza oba oyina kubeera
0: muyizi ye yali akikwa tizodde omumuli
1: exactly era kati olaba nti yakwata kuona ogenda mumaaso yakwata kuona amusomesa Yesu
0: awo Prisila ne Akwira bwe baamuwulira ng'ayogera n'obuvumu mukuŋŋaaniro
1: kati ate omuntu obutamanya nakyo kibi
0: n'oyogeza
1: buvumu
0: ne bamutwala ne bongera okumunnyonnyola obulungi ekkubo lya Katonda. Apollo bwe yayagala okugenda mu Akaya abooluganda ne bamugumya ne bawandiikira abayigirizwa baayo bamwanirize. Bwe yatuuka eyo n'ayamba nnyo abo Katonda bwe yakwatirwa ekisa ne bafuna okukkiriza kubanga yawakanyanga nnyo Abayudaaya n'abasingira mu maaso g'abantu ngajuliza mubia wandiki wao kuwaka santi Yesu ye Kristo
1: yali musomi mulungi banulama lumute gezati chiricha
0: te ya wakana na kuwakana
1: ya gena
0: ya baka chipia
1: ya gati mkoze
0: na rumba
1: na gali kate mba mkubi
0: hatu msaidi ya
1: so kashi chino chino chitegezanti wawa angamantu wanubali babatizi doa liwa tulavye edawo katuolawa wetu gendi na mkumi na muenda kumi na muenda paulo
0: eroro leru tulesa mkumi na
1: muenda katuolusoka olaba ulinyilo lusoka lugamba tiao paulo
0: bwe yali

0: Sabwe Fred Mugabi, Radio Simba Wakiso.
1: Abantu lusanvu mwasatu mbanabe baka kakasibwanga bibafudde nabalala 12 mu binaba kyabuze mu gwanga lya Nepal oluvanyola matabaga abaguka ku lwokusatu lwa wiki gitukuba amabega mu bitundu bya Tibet kumulirano omuwendo gw'abafudde gutuuse ku 16 nga 5 bakyabuze okusinziira ku mawulire agakunganyizibwa okuva mu gwanga lya China kumulirano kawefube akyalwana akyakolebwa nnyo okudduukirira abantu bano nga waliwo abalambuzi abagwira 3 mwabiri abogerwako nti na bulikati mpawe yabadde kubalaba bwega tewega genze gano.

0: Bao KCB Bank okuyamba abakyala okufuna ebyokuddamu nga bikwatagana ne business era nga bitukana n'obwetaavu bwabwe okubasobozesa okwewola ssente ku maguba agasoboka. KCB Bank Flame ez'okuwagira abakyala okutuuka ku buwanguzi. Weewandiise leero weefunire unsecured business loan okutuukira ddala ku bukadde ataano ng'osobola okugisasula myezi 12 era osobola okwefunira mobile loan okutuukira ddala ku bukadde 5 ku ssimu yombagirawo. KCB ekusobozesa okufuna mortgage, overdraft ne secured loans ku magoba agasoboka okutendekebwa okuva mu bakugu okusobozesa okutumbula bizinensi yo. Kati funa obuyambi bwe weetaaga omuli ensimbi wamu n'okutendekebwa otwale bizinensi yo ku mutendera oguddako. KCB Bank Uganda, for people, for better.
1: Simba agabakola ezizengule
2: sanyujerere erudeyo kano kekasera buli muntu erudeyo
3: abugane sanyu
2: simukulu simuto uliriza
4: panne bugerere
5: eno yesawe yokutinta nengule ya Simba kwa 25
4: katinge nakuzo mwezi mkaga omwezi ogwomwenda engule ya Simba wali kapyoli mino kumanya 12 mukaga egenda kutongozebwa ku St. Mark High School ekayunga
5: lugudo lwebusana
4: kati jangu ofune senyo erisibuka munono
5: musai
4: n'obuwangwa
5: abakulu okuyingira omutwalo gumu
4: atabate 15 zoka
5: kati tukola bebusana magoro
4: nongonto
5: nongonkulu
4: kanjuchi chanya
5: cherima
4: kitimbwa tenjeru n'ebitundu ebiriranyewo
5: muje mubewo ng'abajulizi
4: ng'ekibuuzo ekiggulangule kikanula abato n'abakulu tinta
5: engule kwa 25
4: nga bitutuusibwako KCB Bank ekwagaliza okugenda mu maaso ne
6: Eno season ya Premier League masabo katinyumire mpira ya Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili 5-5 star chene mwemu hash wandi ba namukisa kubantu bana habagendo kuwanguli obukadde wili
7: yeah
6: hey mitwalo bibiri bedo ngabuli omu atuoleke mitwala 5-5
7: ko Sunday kusawa kumiezi olwe kuro
6: Chelsea
7: ya kuambalaga ni Brighton ngane Leeds wubefuka ni Brentford ngane Sunderland etuwalaganya Fulham
6: oru kusawa kumnabili ne chitundu
7: Manchester United eyambalaga ni Ipswich Town ku Monday sawa nyeze chilo Aston Villa ya kuambalaga ni Arsenal
6: katinyiga stabili 5-5 star chenda mwemu hash
7: awangule ne bingo masabu
6: anda kukutusi wako
7: betika gena ku www.betika.ug
6: osibomo bila kati
7: fune mpide jukuba munda
6: ngonyiga stabili 10 star
7: 15 star
6: 10 hash

0: Zizi zikola obo liyao tutuandi itazi kuduka kugena nsambia kugamba tuteke chume chikola si chikola omuli mogo butuwa kuwanga tulina kuwanga government wa busomu zoku
1: mulopa nsambia is a private facility siri ya government siwa chile geza antibaliche baagala senga bacheta dei kiwageno kuchaji
0: exactly ila bafu na kuwanga government wade tulikuduka ila te tugena kugena nga yu kwelele sama kwa duka nga teri yo chintu chizibu nga kujanja wa kansa government yu tuka yuboti Kugame nze na ina muna angenga anywa edagara. Government nizo kuandikile edagara. Ni wakana tugenda kuandikile edagara. Ni wali waandika. Kuliba waandise. Nga edagara ya mirundi kumi. Nga liyo kaga mithi yegena kuwa mulia mirundi gumu. Ateli yonizo kuwanga jilinga mwesa tuchitundu. Nenga liye lisikandeko libata kuwa. Lili mituwalo chenane mituwalo chenanga. Uwonywa taking a cycle ya chemo for example. Nga buli wiki weta age mituwalo nkaga. Weta age mituwalo chenana. Bana Uganda wamekezo center wazina buli wiki. So elabo mfuna chovala tu gamba mfuna olongo utani kama tani kukulima kubidja kumanga tuchimanye chidako
1: wana kugenda bugenzi kari katika kumina msavu zise kusawa wanya
2: katono nyo abako gu babadeba tunulira ndoza mumwezi guno nga bagira agira nyachibaita infectious diseases ne non communicable diseases infectious zendwa dezisi igibwa non-communicable zendwa dezita sigibwa. Na inga waga manti, chimu kubintuwe visinzo kwa iliki zensi, zendwa dezita sigibwa.
1: Non-communicable.
2: Zendwa dezita sigibwa. Okusinga enyo, okusasana n'okutta abantu mu ngeri esingo kwa iliki liza. Chimu kubintuwe visinzo kukolebwa amangu, nga bwetulinda tulabwe government yobene kola. Omanyi, chibaito obusoberwa na chochi ba chintu chinene, omuntu bwaba asobeddwa. Umusajia eda chitafe ya tunyumiza nti pusi ya yojola ba buwanga wajita iza na ujikuba nyo buwe mara nefu na kakisa weti na esinzi na yekulumo inzo ukufa
1: kakati usungu buwebe na buno obusagwa
2: yes kakati mbo obusagwa buli nyako mtuwe kakati wanowetuli abantu okuduka mu cancer run Rotary Club yema nyidwa nti ngeri yayo ya kudukirira kakati nabo baalaba ne bagana echi chije tusobola okukola tusobola kubaka ku bantu chovola bantu ku mulundi guno obutafaanana jiriye jiise wabaddewo okudduka mu bibuga kumpi abiri mu bibiri mu Uganda yonna ensimbi ezigobererwa wakati wa bilioni 5 n'omukaaga banka zirizigwe ku St Francis Hospital in Zambia kakati nga nabo bagamba fe tusobola kola chi mu mbeere eno erabikanga ey'obusoberwa ekisobola okukoleka kyekyo kati waliwo ekirala omukyalo omu yawandiika ekitabo n'agamba nti okufa kw'abantu okusinga obungi kaakati percentage esinga obunene kuli kusowaani kwe baliira emmere kuli kusowaani kwe baliira emmere otunulira gye wabadde otandikidde wagambye nti eddagala lifuyirwa ku birime waliwo erimu erifuyirwa kati ne ligendanga mu mbogo omwo ne liberamu paka lwenekula okiraba kubanga lizi hizo obuko obunajja kulya emboga kakati ili nilibamu omuntu n'alirya bwamalo dirya nilifuka obulabe niligena niliyono na system y'omubiri kati kyo kiri awo kakati nokubiriza abantu bikibe baba balya oba baleme kulya batya kati ebyo byonna kubanga bwe tulaba nalabanga eddanga waliwo motoka za ministry y'ebyobulamu nga zirika emizindaalo waggulu nga motoka ezo obuvunaanyizibwa bwazo obumu bwali nti bwegenda mu kitundu basobola okugamba nti tujja kubeera mu luka gw'ejindi ne basomesa abantu endwadde zino ne zino na zino mwegendereze nnyo kino bw'oba okola kino kola bw'oti bw'oba okola kino omukyalo omu eggulo yaŋŋambye n'aŋŋamba nti nze kati kye ndaba ti nze ndaba ebantu ko omuntu n'okukwatibwa typhoid ne mubuuza lwaki bw'abaagezi naga ndi kubanga ffe gye twakulira mu byalo nga twanywanga amazzi nga tisi mafumbe ti naye kakati wano ti abantu banywa n'ebiyena gye drink ebimaze emyezi esatu mu cupa ti nini basigalanga balamu katebule kale nno waliwo endowooza y'abantu ku bintu ebitali bimu ng'endwadde n'ebirala yetaaga okubajjamu abantu abo nga basomesebwa
1: okay dakikabiziise kusaawa nya lwomu 12 mu mukaaga ba chairperson zero si wana balondebwa abamu bakubye ebirayiro byabwe wiiki eno yetumazeeko ekyewunisa kiri kimu nti mulimu ebitundu ebyalimu okwemulugunya era nga akakiiko k'ebyokulonda kakyawuliriza okwemulugunya okuva mu bo era kajja kubira nenaku ndoza kagenda kuteka oba

0: Ngolo kwe tegeleze nsonga zeze zitia. Ama uli getisinzo kola. Nekumacha gono kuruwari. Kwe kubanti wali yebi tundu. Ebe fana njiza kubwa yebi tiyo. Na inga baliba bajaganya. Ntifaba basenteve. Era faba ina stamp. Kakati abantu. Abatuze mobitundu ebienja ule. Ebide mwokwe murugunyoko. Baga amba ntibunde tumulonda angako. Na ya tugamba nti ya ina stamp. Oba wano tewali go kulangirira kona. Na itu uli anti stamp yagenda ku ono yagenda kugombolola ne bajimuwa. Fetaje tukulembera. Obuvunanyizibwa bwabo ba sentebe abalondeddwa. Oba ebitundu bino ebirimu okwemulugunya. Government enze bikwate etya okusobola ku abantu okufuna empeereza entufu kubanga kyetutaagala kwe kuba nti tuyina stamp biri ku kyalo. Obo liyo yewangamye nga talina mandate ya abantu
1: nga bateta nayo gira kano kankogere mangu ndoza waliwone ekintu ekimu bazita oversight waliwone ekintu ekimu ekyabusibwa amaaso nga okulonda kuno kugenda okubaawo government abantu we bali ku mulundi ba LC abaliko ababaddeko baba wa stamp nga za government nga ndoza zonne nkola ya zefanana ezo bwezicho kakati obuzibu obwabaawo ndoza kyali badde nti buli chairman soko zeyo stamp kugombolola
0: noli abaddeko nga bazemu ne bamulonda
1: zayo stamp nga akalulu tekanaba
0: kitufu kitufu ekyo ndoza kyali badde kikolebwa nti ni obo subira kuita mmo obo banakulono bati bakulonde
1: bajaji kudiza
0: kubawo nawo nalabye akatambi ko chairman yomu wembale iyo nga polisi yamaze kuja na RDC nebani okumuja ko stamp na inga ko ya kugamba nti gwe RDC kitufu ze okunona stamp in na ego wawulira ni gwe balangirira ekyalo kulonda kwaliwo tibaina gwe balangirira tucha alimu koti tulabe ensonga baiza zigonjola batya ko RDC nti al stamp nje tag kati imbere je tulimu
2: ewafe eba mtakude
0: owa Solomon zanti yaba kwa kula
2: Solomon te yala ide
0: eh
2: kubanga okwe mungunya tekuna bakulirwa so okwe mungunya ko okwe ba mtakude ka badi rusozi tekuna wakuulirwa era kusubira okuulira munaku ezikola ki
0: ezidako
2: Electoral Commission yaisa biyemu ku byalo whatever dekulaira nga antiru nga bakoze kwemulugunya kwa
0: sozi agamba ati ya Solomoni abantu yabagula
2: waliyo aina points satu za raising so kanti ye tebamu bala
0: yenga kandidate
2: tebamu bala mutapade na kapapula icho kubidi bajjo omwana mulaini mbu tali mu register ngata ya ina kapapula ngate already okubala kukola ki kugenda maso icho kusatu waliwo omukyalo omu bamuandika mu kitabo ku machoko kwanga oli yali anotinga register bako mu kuandika nga yanotinga abantu bako togeno okulaba omukyala nga ne mukalulu kabakyala teyalonda kuba teyalimu kubanga juke ezo register bazi compiling emirundi ebiri naabeeramu n'alonda ngaate yabaletakoze ki
0: talimu register
2: so kati of course era Electoral Commission sigabamu buli yateekayo complaint
0: banajulira
2: era bafulumya olukala lwe ze bagenda owulira abamu tebaaliko tebanakufunya naku z'omwezi bagenda owulira naye yemu ekyalo ebirala byenamu interest wano ekijabijo kijabijo A kijabijo B kijabijo C
0: byonna
2: ebyo
0: bekanga mwine nsasaga siyosula
2: eyo kakati awamu kijabijo emu oli yawangula wamala okwangula era namuyitako nga ajaguza when UP ajaguza bige no kudechira nga ku lupapula returning bazita DR forms nga kuliko mulala mu kijabijo mdoza kijabijo C walio munange bamuyita Destiny Senono Joachim yali yesimbyo mu 9 UP ye line wezimala okusimbibwa zetu labwe zida ndozo waina ale mialaba aluzi nze ni baba wabao ngayela inye ilikaba abantu babiri basatu returning officer bamita batya presiding officer ni bamubuzao okubulonda ne kuyika nebigendo okudanga weda ale byabadenela ine tono ate chairman
0: gubalangiride
2: nera nayo nalabiyeko ku lukalala ora electoral commission nga bizazimu ku areas zegendo kola chi zegendo
0: okwetegereza embera
2: okwetegereza embera na yesu nze ndoza nti omuntu abaka luko okusimba mugongo oyo mubi nyuate
1: katono nyobate mbadde na akagamba Khalidi nti akaluluko mugongo akaliwe misana tukunga abantu batunula bwe bati nga abantu bayimiride no balanti abali atano muenda ne bali baliko munana ku line eri kulina jana agamba nti owo munana ye yawangudde olwe kabanga ako kalibwe kati akali mu boxi obubi bwako bubadde butuuse wawe tutuukidde mwaka guno
0: Opio
2: Kenan Kenan era gendo tuka ofena laba waneno mwakiso baba gendo mulangiria bakanyamani taking over na ingo balaye dalengeri je bayimirira mu manyo musirikali tabula musirikali engeri ja yimirira musirikali engeri ja tambula bamanyira about hand bamanyira kola bata quick match
1: oyo Opio yewene busiro south
2: busiro south
1: south
0: South.
2: Yeah. Okay. Munoso waliyo
1: waliyo mayanje. Hey.
2: Okay. So kakati naye Charles Matov ajja kutale center nga ina declaration forms zize zonna nga yakoze eki?
0: Yawangudde.
2: Kenan na wangu lasimanya nabo afanana. Naye nalino zant Kenan yo ngambo pio naye nga atujoze. Na jerida naye agenda okujopio nga dalaso pio yo wenguru.
0: Hey.
2: Opio nga leka akwata
0: akwata
2: kulwema saka. Naye akaluaka akali nomubuza wa wangu tubuliye kyalo kimu kyo wangu langa tachikola ki ngana kati taitanga kona mu byalo je wangu lajaga mambo achikirira abantu abo so zendo zanti nkole eno akaluko mulundi guno kabaddeka kamtawana nyo
0: bali bagambye kulongosa mateka omanyi bali turning officers ne ba presiding officers baina contribution ndene kubivamu mukulonda zendo zanti etekelo lyako mawo kuba bali bagambye okulongoza mti babereraje bukwebe byonna eba bikolibwa kwanga omulutenza kutula kati ngali tani ngofisa wa wakiso bogulira biyakola bikwewunyisa bwewunyisa nti je okutula mu ntebe ye olokuba basirikale bamwetolodde
2: nalangirira
0: buli nakola buli kyo nachayagala reality
2: ewape kira waliyo emeya wafe bamwita obane bula mu bakiddala yani sirijukira bulungi
0: ya wangula
2: ile yali yebase wakaba mukubyesi muntu wa ijangu wa wangu de omusajja Norman Kapogoza wa NUP ya wangu da kalula kera ne declaration forms azikola si
0: hazina
2: nga ya wangu de ne kati ya manyu agambe ya wangu la si afuga ewafe kiradale ya wangu la si kubanga oli ate vitu byogera kubanga tubimanyi nga abamaulire abali eyo ne ku tali center yali takoze echi
0: taze
2: yali tagenzi yage
0: kubanga ukata mu boti
2: mwana toyita kwa chono onyayo soze doza nti meka taka kakabox kati webabida kero si wanu nga bachema ntu wangala na moku biyalo na ya tolo akeboxi
1: wanga kubobero chila
2: wabobere chila tomanyi biyafudena mugongo kubango li ya agendo kugata gowe chila tomanyi biyafudena mugongo no wenda mugongo tomanyi biyafudena mulawa therefore tulo oza nti wana atukati la ya agendo tugenda muri la inga ko kakati bobanga bulamu ya I mean bobanga kapokoza wangu de wamwe najera abemula wabachaka ba ye wangu de najera ni wamwe tia kozeti ya wangu de yafu it is easy akukuka kubako
0: na ye bwanu
2: Twitter ago kudamu kudayo ku basics otherwise abantu ebyo bufuzi bagenda bikola ki bagenda bikowa era tutuka akadde oli wa government ino techa ali kulonda ngateli akaya nambu techa ali kola ki kubanga chikugaza acho kugenda okusima mabega no malu nakulamba nga tokoze no simi mega omuntu akalulu ate yalangira nalangira
0: mmula ngabuli omwala ba
2: ngabuli omwala bensiyo nela ba yalangira
1: mmula era muongedwa mu ekintu ekirala nti ebyale bimu kubanga kakati wabadewo eliye wafe ekabunyata Khalidi ya manyiyo nga waliwo abe mulugunya nga bagamba nti nti bali bwe batuka okulonda ebyalo ebirala ebyasooka okulonda abantu ne bavaayo ate ne bajja bayimiriramu ne mu layini zeeno mubyalo ebitali byabo kati balina ademba buza ne bangamba ti nebu video twabo kwata tubulina nga abantu bavudde mwero si endala ne bajja ne balondera
0: balinyanga bulinya piki
1: okiraba kakati
0: yalijezainga abantu be abo kubyalo ebiranyewo nga kimanyi bulungi nti kasaba ve eri bajja kusala baddeno kati jakola kukudiri ingi saa mwenu
1: yewe
0: nateka waka vyo okutwala kugulu obudde obwo bugende
1: kakati
0: okumaliza kusawa nga musambu ntikali katulonde nga kimanyi bulungi nti bali bamazidde okusala line kuva kusawa 5 kati bwe bali
1: kakati kyovola ba nti waliwo ebintu ebimu osoko okwebuuza nti gwe chairman yayisemu nga abakulonza abasinga wabajje ku byalo birala obwenkanya bwogenda okukola mu mulimu gwo bugenda kuvaawa ekyokubiri nti abantu bwe babanga abasinga bagamba nti tebakukkiririzaamu ogenda kukikola otya lwakuba obwekyamaani bw'ennaku zino kye nalabye nti obulungi bwabwo buli bumu bakyamaani tebakyayita nkiiko okiraba ate baziyitawa ez'okubyalo duli edda nga emabega nga ebyalo buli muntu alina n'ekitabo wano mu Wakiso ne Kampala ebyalo ebitundu ebirala simanyi nnyo ng'olina n'ekitabo bwe mugenda mu lukiiko nga ekitabo kyo bakisayiningamu ng'otudde mu lukiiko era kwe bategeererana maka akyagatajja mu meeting ez'ekyalo kakati ne basayiningamu ebitabo ebyo babibawa olukiiko luwedde okiraba babibawa olukiiko luwedde kati mwena ne mutuulawo si bino nti kati olunampe olwange nga neemululanga nzirukanga ngenda kakati ne babibawanga luwedde kakati chairmani oyo agenda kuyita ddi olukiiko ye ogenda kuyita otya ku gundi ogenda kuyita otya mu kyalo ng'abantu tebakukkiriza n'ogira ye lwaki ekibuuzo ekibaddenga mu mitwe gy'abantu abamu nga babuuza abange kiki ekiri mu bwa chairmani bwero si wanu omuntu ayagala okubeera chairmani bwero si wanu ayagala muki jjukira abantu abamu basonga ku bintu ku kintu nga kimu byattaka biyataka
0: kati wano mu kibuga wano bingi eroli ya twatula wansi etukwata calculator nanga mbanti sentebe mu office ekitono nnyo osobola kunyuka ne mitwalo 10 bwe bukadde busatu
1: omwezi
0: owe omwezi ogwo mulimo gwa amani
1: nogata ko mutwalo gwa government
0: kali nokata no a government yalese gambia genda bongeza ya kasente doze bateka ku mutwalo 10
2: dola 2
0: naye
1: kato chairman baba mbalira mu bavu bategwo bimanyi bagamba nti omwavu tasusa dola ya america
2: chairman abamugaga kubaka togera ku
1: dole yo
2: mazimu wa mwezi si mwezi
1: mwezi
2: hawo chairman
1: abamungu sele
0: ewe dachi kabiri mukagezi bale kuwele sawa etano lwo mu 12 mu mukaga katukomeo
3: viper chitara get to see it virachako homba black power kumina monana ngazi tukire chikopo chimu empaka za Startains UPRO zizi no zikomie wo mutelevu kusanyuka prime ku Startains kwaka tosubwa watambara mukundane Saidi Mayanja Frank Saga mweno sizoli pamoja wefunile dikoda ya Startains uwarero kumitware satu onyumirwe mipira jino mutelevu kusanyuka prime kwaka Startains UPL season pamoja.
4: Wanji,
5: wakungula kasoli wu.
4: Iye, nakungula sabiti ya wede.
5: Techi soboka, kupituwa simbida kumu.
4: Mwachiri, akula mangu. Mwena kushenda zoka, kasoli ya bakuze. Atena ofina makungula malonji.
5: Wama, buli omu chavayo gira kufamu yo.
4: Kungula mangu sigale maso ni DK831 okuva mubaya. Kasoli ya chike chikula mangu, mwena kushenda pake nako chikumi. Abalu kukamala, gumirecheya atakala mangu okuyamba okungula mangu jukira simbe mpekemo buli chinya chalile duka lyebirime likulyo kumpi wefunile DK8031 DeKalb success you can harvest
0: chenda msava kusisi set from my friend simbe programa yede mbeda chikabiri mu tano ziwa kwe sawa etano tuchagenda maso yonaje musinzi okuuliza mu bitundu byonna ebyenjawulo weekend fa batambuza batebino tabimanyi fa batambuza taxi abatambulya mu taxi tubadde kuyoleka
2: lwacho gamba tabimanyi
1: bate yaita wanayazi daba
2: okulirana nnyanja
0: sikuzidaba no kutambula mu byanja
2: okulirana nnyanja sikulira
0: kubanga
2: kisoboka kubanga olinanye ekintu nenga akitala akirie wala akimanya okusinga waliwo ebintu ebifaana for example kangwe chokolate waliwo ebintu bingi ebiri mu wa president yo Museveni nga bakola na bintu babimanyi nenga nze mbimanyi
0: baba bimanyi
2: waliwo ebugale ebintu bingi ebi happening nga tabimanyi nenga nze
0: mbikola mu Museveni
2: ekyokubeera awo wala
0: waliwo ebintu
2: izo kubala radio simba nunga mmanyi ebifaa okusinga bawangalia obuli lunaku so kati olwokuba nti omuntu atambulira mu taxi kimutegeeza nti alina knowledge kubi happening okusinga omulala
0: mbona abona gye twabonye mbonyemu sinza kuko kulowooza nti ne bateri naye giyiseemu ekisooka nti okuva mwami byamukama minister avunaanyizibwa ku byentambula n'enguudo bwe yalangirira nti operation egenda kutandika olunaku lwa bbalaza twagenda okukeera ku lunaku lwa bbalaza nga ku luguudo kwe tubadde tusuubira emmotoka teziriko ng'eziriko entono ezituukiriza zetusuubira nti zaali zituukiriza ebisaanizo zirinyisiza ebbeeyi oluguudo olubadde lw'13 nga lugenze mu 14 n'awamu 5 awamu nga bwe zikuleeta ne zikuyiwa nadde abakwata ku Bombo Road ne zikuleeta ne zikuyiwa wali mu ebwayise mu taxi park yawo
2: tezisukawo
0: n'ogamba sigenda Kampala kakati abantu ni babira stranded nga mulimu abantu abatambuliramu mulimu abakondakita abako ababadde bayiyizamu mulimu n'aba ba driver ni bananyini motoka nga kwotadde ni famili zizonna ezidependinga kwaba abantu bonna ebibuzo bingi ekisooka government terina public transport system nti oyimiriza bali naye oyina system abantu gye basobola okwesigamako okutambuliramu ekyokubiri omuntu ng'abuuza kati ani agenda okubeera n'akapima okakasa nti eno
1: siganyegenya
0: eno si eno etuukaana ento tuukaana bazimba ekintu wali kimezeemu omuddo era ku lw'ebbomba
2: ekyekawandabasooka
0: ne bakizimba ne bakiwaana nnyo nti bakiwadde
2: omunekolekulmasaka bagiteekako
0: nekolejinja wano ewali enamanva awo naye ennaku zino kibadde kimezeemu omuddo baba ndabye batandise okukijira
2: andi gavumenti yatugambye egenda kuddamu okukebera emmotoka
0: kakati omuntu nabuuza nti mukiseera kino nga kuba twali batusuubira nti emmotoka etuukaana n'omutindo oba yina ebisaanyizo ebyenjawulo byebalowooza nti bina yali badde yina stickers ez'enjawulo nti abo bakuwa eya green bakulabudde nti mulimu ebyo weetaaga okwongera okutereeza naye bampa eya yero egamba nti buli kimu kiri fine oba kwegambanga waliwo ekiraga naye abantu yeewuonya nti kakati emmotoka mbeera ntya mugumu nti emmotoka gyeninye yeyo gye bagambye erina ebisaanyizo era ani akakasa wa trafiki omusirikale wa yenna ankwata ku luguudo ani ankakasa
2: ekisooka nti last week twayogera ku nsonga eyo nenkugamba nze minisita Fred byamukama mwagala yenna agenda otukwatira ku babbi ababadde batumazeeko emirembe abatusuzanga tetuwebase babba ssente zaffe simuyinako buzibu era eyo minisita njagala omwebaza olw'omulimu gwakola nalabye abaali ku luguudo lwa
0: nakawuka
2: gavumenti gyegenda okusasola olomosa obuwumbi 5 yeetaaga obuwumbi 2 something okukola oluguudo naye compensation eri mu buwumbi 5 naye ngaate besinga okompensati ngaate ba gavumenti oli ajja n'azimba ekintu kiva kunone kuli nga munda ganyegenya nga taxi minisita zayagala okugoba kubanga ayagala balabe nti ayina abamu balina ebijja naye ngaebijja tebiriimu
0: bantubuno
2: obubbi levo y'obubbi obuli wano era omuntu yenna alikwata mu gavumenti ena egenda okuddako Muhoozi Kainerugaba atugamba yagenda okukwatamu Muhoozi Kainerugaba bwabanga yakuttemu alina omulimu munene nnyo gwagenda okukola ki gwagenda okukola ogw'okukwata ababbi abali mu sisitemu ene kubanga baguyiga therefore minisita mwagadde era tumusabira katonda amuwa obulamu ababbi baleme kumusinga maanyi naye of course kino ekyo ekya taxi chine bintu bingi dimensions mpitirivu. Dimension is so kanti bo take away chintu into twitter agukwasa mateka agafanaga bwegato omanchi obo wadde abasirikale bo ku ngudo obubbyo bongeddo levels okutubbirako nazo
0: atubatia
2: omusirikale kakati buli omwami muyimiriza kuba kimanyi luli wapitekisa wadamu wachabbiri ngatalina nsonga kakati wachabbiri
0: abo ku lukundo lwa gayaza road abo abo kwa bilibili
1: bilibili awasi awasi ngazi libili
2: abasa kakati zayongedde kati wabango vuka ganyegenya tosobola mwa bili na kuitako kubanga waliwo operation ekola ki
0: egenda mmaso
2: ate bannange kankubuli leranze ngenda nende busanti bannange oba okukola mu government basoka oyina so one of the qualification on take dok ba mu b abakola mu government nga bantu balamu bebasinga obutono oba musirikale oba wakola mu koti oba akola mu office babbi okitegeera so kakati buliwo otekawo operation efaanana bwetyo oyongedde omuwendo gwali ku luguudo
0: oba oguddewo mukisomo
2: exactly oba omuwadde opportunity endala kati teri takisi bayitako nze mbayitako wana gayaze wafaawo mpitawo waliwo n'abalala bali wali eri nga
0: ndipo ya
2: biawo naye waliwo abalala abali eri bobova waliwo abali ng'oyingira lwajjalibooti ng'oyingira mwakiso I mean ng'ova mwakiso yingira mukira waliwo abalala abali ku luguudo olufubutuka ekitukutwe awo nga ku mafuta awo tebakyakkiriza takisi bayitako era ogenda okulaba avaayo akwata mu nsawo ati kakati ekyo kimu ekyokubiri nti problem oluusi gye tusanga mu Uganda nti bwebaleeta operation bwetu oluusi baatu bagireetedde mu mutima gwakwagala ggwanga nti mu butuufu abantu baffe
0: tubataasa
2: naye nga waliwo mabega yafunye diru nti njagala kuleeta wano baasi naye tusobola zireeta baasi okuleka nga takisi ozikoze ki ozigobye
0: naye batenga muyina emitima emibi kuba gyotandikidde obadde otandise bulungi kati gy'okumenkereza ndaba ate
2: si kituufu ekyo
0: chizi kwanga mtufu
2: wakuna mtufu baleta mwami chisule to uli nanga konti balese operation ya speed governor kubanga waluwe ya zilese inabu ya zidu ni city belt wazituna nezi guwa auto damu kuhuli na mlanga kwa city belt this is the Uganda we live in ilo malo kuguwa wanuwa huza banange speed governor za guwa za koma wa
0: mbibabi vako
2: so katinze echo chitufu juki na wanwale chibaluma bazile itabatia ilo abataksi beka na kasa oba gwali musolo babyali biki gavumenti okubansalinga manji yabakolera nebayira ba neyiwakibaluma bakera kumacha kibaluma nga ziri kukubo tezayina na namba plate obuddo obo tewali wona process through which wezajja kukubo so kati all these things happen nti tulabya akatale kenna chivo wano nekakwata omulire emirundi n'emirundi before we know it nga bakamenyeyo kati waliwo omugaga azimbyewo ekizimbe okuva omugaga yazimbawo ekizimbe waliwo ddewo nga kyakuta omuliro so kati these things happen every day kubanga tuwangala nabyo oli najja n'agoba abantu ku kkubo nawulidde oli n'agoba abantu somewhere nga alina kyayagala okukola ki okukukusa these things happen every day so naye bwabanga minisita yakikoze mu mutima mulungi ndowooza nti waliwo ebintu bibiri nti issue abantu bagenda okuleeta omwana oli yagenzera ngamba nti for example emmotoka ennungi nga zino zi drone okugiyingiza awo nomala gisasula buli kimu eggwera million nga 10
0: nozijjayo otya
2: ezo zijjayo otya ngaovuga bitaano lukumi kampala
0: kakati
2: kubanga botebeerezamu oba ova enajeri okujja wano ngaojjako abantu 13 egenda okutuuka e Kampala webaabamu abantu 14 oba oyina sente
0: meka emitwalo enamu 12
2: kakati ezo jjaka ez'amafuta emitwalo ebiri oba ebiri kitundu sente olizijjayoti so ndowooza nti wetaaga obuzibu wetaaga comprehensively nagamba mwami kisuula wano wiiki ewedde nti ekisinga okutulemesa okuvuga emmotoka ennungi mu Uganda emisolo gye bazikola ki
0: bateekako
2: nti ogenda
0: nti omusolo gusinga ne bbeeyi y'emmotoka
2: sigusinga omusolo buli kaseera gugisinga obungi munnange yagula emmotoka million dollar 12 agenda okutuuka ano gavumenti nemusaba million 22
0: ogw'omusolo
2: ez'omusolo agikuza million 7 gavumenti yagala million 22 so kati at the end of the day olemesebwa boleeta emmotoka oli ayinza ogamba kituufu nagamba nti kituufu nti ogula emmotoka nga mpya mu musolo oguba wansi in percentage but in action banners ziba sente chi ziba nyingi oliza unzo kama ndipo kule motoka ange ya baji kola mwaka 2018 ogenda waguru okisegera government egenda kuja kom solo ebitunda asatu kubuli 10 naye webera ampa chitegeza leri jwa jikuze yachi bya bei tubobo jikuze omtwalo gumu ogweri kubanga moto kampia government nega atuja kuja kebi tundu watano kubuli chukumi ogendo kakana in actual money nga sente chi nga sente nyingi sonze ndo zanti government inge ya gara tufune moto ka zina viko uruunji kukubo teteke doa kubela nge nge tunulia tunulizi moto ka zine chifana wabuze chibuzo the right question to ask is luachi kungudo za fe kusinga kwa moto ka nkade luachi hawa mtuwecha asura gula moto ka mpia ito kisatu
0: na yungu udo za fe uziteke kugule moto ka yempia uziteke kulugudo lwa mpedelewe
2: kitezi hadi ya nane chuchebuze ntidebi nye vitu ina mungu
0: asanga tikiba matuga
2: katina wabuze chibuze chila ya chisemba yo ntina ye chiba chitanga mwake nkumi bili abili mwe bili mwe mkaga tusha depending ila kutakisa etu ala bantu wa meka
0: kuminavana
2: inu government umanyi ya gendo kuja wanofe umanyi niti Uganda inako transport system yetegerekeka
0: UTC
2: ngina government ina basi ngatira zimira mu bifo ebiteke nga Uganda nteke teke
0: ne muzitula ne muzi yamwe binyebwa
2: kakati olo those are the right question to ask nagenda mugwanga lumo Mauritius some one time ni ngudo za bene ngudo mpitirivu nenga by introducing a train ne bagenda ku luguru kwanga train wait luguru right luga lunene olaba naka kaita wakati yako weka kati yako kibalika unga tuko ze train ya sobolo kola
0: kuita
2: huko banga train rail zazo tazima tazima nini nga bagenda ba introducing amu ngere kibuga abantu bali ndabulinzi dakika zili duduka speed tena we inilira
0: bwinda chika 5
2: endaleja
1: so yongera ke kirala ekirala beka nti kati olaba wano wano wana wali ekizimbe kino ne kiri ekirala ekituliranye wali wakati awo basimba we kikondo kimunga bine biri ku Northern Bypass wagulunga ku waita wo train awo wakati
2: awo exactly
1: na waita wo train nga kintu kyangu nyo si kintu kizibu tibanaye musembere yeri abantu mukole bibanja wali we yasenga mtakara train
2: kitu atera nogera nobuza mwa mikisule ndi no sanga nogane banange fitu aba cha tuloga ali ku mapera bwo tudda tulaba inti osanga oli ekivuga aba junasanze nasanze ku lugudo ye lugudo kiro na sanze aha kasubi wali government ivaduko lugudo luva ku masiro olukirira ku munako junasanze wa maza isa wa maza
1: nga temi ya lugudo
2: nga ya temi ne bali bakola yo pavement ali kuisa nembuza magezi gafana nangatia nili wali ku NBS wali lugudo wali wambuka yo ku NBS lwama lobude nga sirukole bama loduisa awo dukola kuli na isa mamazi wamazi na jana akola kinasi waliwe bife bilala no sanga ngatuba twakazimba tukange kirawo nye bizimbe bipya wade bakabizimba gamene ka tujja isa olugudo chokange no government nyinyi nyinyi atega ba license zo kuzimba ye yakalo kuzimba olugudo atega ba license yo kula chi singa chi singo chi manyati wanu tuli isa olugudo lwacho gaba o license yo kula chi yo kuzimba because sente ze weta ako kusasulira ekizimbe chovola ababi bagenda ne batu sente ze weta ako kusasulira ekizimbe ntono okusinga singa etake yote libadde ko chichi
0: chintu chonya
2: tete tulina order tete tulina planning tuli awo just like that
1: kati tunulira yakantu akalala batte tetulinga abava ku kiri kye tubadde ko tunulira nti kati wali woka wefubo okulongosa ekibuga kirabike bulungi nakuzinozo nanda biye bali mabakola batya nayo manye ekizibu ekyazze ekirala ekya internet buli wantu tunula wabweru wa Simba waliwe emiti tulinga abali mu kibira emiti giringa 10 awo genda ne wali nga gisobola genda ku kikondo kimu
0: kitufu
1: naye naye busa ningamba kati eno planning ya chikachi era mukama wafe nyombi tembo bino yali badaba bitunulira ne babiraba tugenda kubera ne kibuga ne KCC tugenda kubera ne kibuga ekifana na kitya emiti 10 giri wano kusimba wano nga bagisimbye tulinga kabira omuntu oyita na mboti ne omuntu anza nokwekwe kamu na
0: bali bade baga ogambi nti ebitongole byo ne byagalo kuteka ku internet
2: omuti gumu
1: ne muti gumu mujiseko wa gumu
2: chechimune zino gumu chechimune zino bundi za masanyalaza emirongo ja masimu kubanga jona jona musobola okufuna internet musobola okufuna access ngamukozo muchi
0: omulongo otigwe gumu
2: UBC for radios zino radios are facing obunji
1: All
6: of us don't have okubera nechi. Nene mask. Ne wanu wapi kavu yuwadi na olawa wadi mlagongo ya mbuka boti. Lubuna tunuri yebi kwa yebi kuris crossing. What kind of a country is this? All of them, ngemitiji jude wadi na wakamati. How can we, how is it possible that in the cap, the country's capital, ntuwadi wabi wabi wabi wabi wabi wabi. Nga hatebi unami unami tambuza service, munga hatebi unami unami solo kubeda kuchi.
0: Kumutugwe gumu.
1: Kulevo eno, tuwalibade Kampala tituchia abeda na mitiji fana na wajitio. Nabade ntunulida, omwala guliomu nene nyogwe basimie, vaku kugaza landi. Yitao kuchizimbe chibade chibade baita mukwano kati bagenze bakimenya kigenda kugwao wali posta ina chivubedda maso gechikubo baisiza awo mwaro munene nyu guyingirira dala wali mu mwara guliyo guita muhamu wansi ogwenna chivubo kakati na yo tunulira nabade tunulira obuzibu abasajja bali bwe balina abantu abayisa wayawo buli muntu yayisanga yo waya ono nayisa wali nono nayisa eri nono nayisa nalabye nodunye waya ngachi kumwatano nobuza kati oli yayisa wali eri none yayisa waneno tewali wo injinia asobola kulaba kintu echo nti tukole ekintu ngachimu mwena muyise mu box eno buli ayagala okusaza olugudo nga ayita wano
0: awe tulidachika
6: mwanane echo mami chisule chidai ku kuwanga tuina overall authority atuli waguru Wanga this is a government thing. One government which is when you meet them, we are gamba saga la biwa yebi.
7: Eno yesawa yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nekuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya, mkumi biri abiri mkaga. Egeni kutongoze wawo ku St. Mark High School. Kayunga, kurugudorwebu sana. Katija ngofu nesanyo elisibu kamunono, umusai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu, ataba tenkumitano zoka. Katituko olabebu sana, magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru, nebitundu ebiriranyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso, nebiyo.
8: Radio Simba.
9: Simba, Hemwe,
8: Mbappe. Botule nnyo mujamu nga wetago kukakkanamu funayo Boyiribe nnyo nga wetago kwetereza nywamu Omusana bwe guba pereketi we umuzemu no mumidogwa Ebugumu bwe liyitirira we umuzemu nga wenywera

0: irungamizibwa Bank of Uganda. Sente za customer zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda kutoka ku kadde 10.
1: Unisa, yene gobibu male Nolwe chokalia, oterelebu neku kuchirio Otandiko kwe unya Bana Uganda mwogile bintuwe vienja ulo Ebita kilizika, chokanga jebili Olsozo oliliko timba chasi nzobu kuru monsiyo na Neri mkwatakiri unikili zobi madi Aba fe Olsozo olulimu, etifana ncha nambi nantu tururu Mukazi wachi ntu walulirako Yo manye chitoke chabu gande chisemi sota jechiri Ebyo nebila levinje bitabuwa maloja Olsozo mche unisa, uwano kusimba Nyomirwa! Nyomirwa! Olula lwechibi ya guluche bigambo bino.
2: Kale, tuagobye dabo mali kuchenda omusamba kasirisa satu feme mwefe Radio Simba Empologoma enunje dembe dachikano ziri nya ezako waguka kusawe za makula geche misano lunaku tuli mulwa wangu omwezi ha gugu genze gune nakuzo omwezi asatu omwezi ugwamu wakanya tugusibula kumande ncha dimanse jatu jakuwa mwezi gwamu tunda wabamu gwe bayita ogwengule kali program cheunyisa nanta gwabumye sulo yokumanya mukasira kano eba egobye kumayengo galubogola Simba eranga nga sinaba kutandika mu butongole abaganda bafe banyina fe bachala bafe bakoddomi bafe abatuulu mwena panangi kibinyo ekyomukamwa wamwe oyo nyimba kabamba yigulu lukidi owokuna eyajja omukono mu ngabo mukama Katonda ayongera okubagumya ate naye abenga mulamuza ekisa programu cheunyisa nantagwa buwomi sulo yokumanya abatimbaganya akamwenyu mwenyu ku matamo olwokufuna ebirungi ebitali bimu namwe mwekubireko mu ngalo atera mutuweleze ko obofunye ekirungi leka kuchiria weka weleza ko ne munno Katonda ajja kuba ata kuongera ekirala dimanse ja negwe wo kifuna ne weyagala wekango bulago bwenkoko obutasibwa mugwa lwachito wako munata kirina kale mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kudda mwebyo nabiri kubanga bannaluwombo bo bakitadde dda eranga balinga abasindise jenje musere okwesimira embutami liryoke lyesonseke omu kyekinya kijenje kale no sijja kudda mu kuganda ala nnyo nga nku nzige ebigambo nno kambitwale kakwekwenga enkwale eyita mu ntoma y'olumbugu mwewandiisa olumbugu oluto enduka nno y'ekibbo yekuwa empewa y'ebijanjaalo amafumu ogabuulira eyali agalwanyeeko nanti tegataliza mu kuyunja buli omu limuyunja seggwanga nno emaze okunyeenya olugulegule oba oluwonzi ate ekijungute ne kiryoka kinyeenya tembere tuli mu nkofu enyenyeze birevu byayo ate nno nalinda nkobeero oba maguja mwatu kukwata walugongo oba ekika ky'omusogo ogutambula gwokka koze nedda kanve nno mu bino ebyokojokolikana okufaanana nako nga bali abasomosa obuliga nze kigudde Wilson William programu cheunyisa omwanjuzi waayo atera omutestesi wayo tutandika n'ebintu bingi nnyo tutandika n'akanyumero akokuniga akokuniga nno tugeja genda ko ku lukalu olwa Asia tugenda tutabala enkalu ezenjawulo era nga tukyali ku science ne teknolojia byo bigenze wala dimanse yagwa na kutegeezaako engoye zibakola nga zikweyamba zaako zokka ku mubiri kakati yatukyali eyo olwa leero tugenda kulaba ileyo mukuru kalulwa Asia egwanga elita wangulangako mpaka za misinde ejja kafubutuko 100 meters munsi yonna lyo ligame terijja kubisobola likoze ekyuma ekiringa omuntu mukudduka tekimanyi na nsolo eyitibwa mpeewo kakati simanyi mu abaddusi oba ekyuma kino muna akisobola bo bakikoze bagawa tetujja kwetekera basajja bawenyukanga buweu kakati katukole ekidduka ekitamanyi na mpeewo mukudduka gwanga ki byonna ojja kuba obimanya tunaba tumaliza tujja gendako ate mu nsobi z'olulimi Oluganda nga ndeso omugenyi ow'enjawulo ajja kuba azitubuulira mu maaso awo Rainbow Agro egende mu maaso tukyamulindako wano abe nimiro sente abeeko byatutegeeza ebikwatagana byetusobola okukozesa mu nnimiro nota damu kukaba twawa nga ngen tulege ngulia ukaba byofuira byebifa ne rainbow ineddagala lyesigika kale bwete program egendo kubanga etambula era sagala kulu isayo kubanga bwe buba buchubwa mwenge mazo kubujjako awetegekere okumira kashe ku

kuniga. Olwaleero ngawe nakutegeezezzaako eggwanga eritawangulangako mpaka za misinde gyakafubutuko 100 meters abaddusi mugimanyi. Lyolikoze ekyuma ekiringa omuntu mu kudduka tekimanyi na nsolo gye bayita empeewo. Sijja gamba kita oba kita wano tugiine yeringa mwengo wano weri naye bajjajjaffe tebaaleka linnya lya Luganda bambage ne bagiyita Namundagi. Nagenda ewomuganaga Namundagi kika kya kabe. Kakati tugeraageranya n'ebisoko bigamba oulya dduka nga mpeewo, tumanye empeewo edduka. Munnange eggwanga nno lino lyo lya ggwanga lya China era nga kampuni yaabwe emanyiddwa nga Chinese Company Unit 3 ye yakoze ekyuma ekiringa omuntu kye baatuumye Superman Humanoid Robot. Era nga mu butuufu tekidduka wabula kiwenyuuka. Baakitongoza nno mwezi guno nno gwennyini gwe tugenda okukomekkereza ennaku z'omwezi 17/2026. Nkugambye tekidduka kiwenyuuka buwenyuusi. Era waliwo omusajja abadde kaddugala abadde akyasinze okudduka mu nsi yonna, Usain Bolt yawumula omu Jamaica oyo, kubanga naddala ng'ojjukira empaka ezaali mu kibuga Berlin mu ggwanga erya Germany ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana 2009, Usain Bolt yadduka ekikumi obejja emisinde egyakafubutuko. Kakati emisi era ye yalekawo likodi kubanga yajiddukira obutikitiki 9 n'obuwagu 5/8 yali agimazeeko. Emisinde egy'ekikumi egyo ogipima otya? Genda ku kisaawe ekisambirwamu omupiira, genda ene bali emabega we goolo emu bwe miti gya goolo emu awe basaliza ne batuuka ku miti gya goolo era emabega awe kikumi we kigwera. Kakadi Usain Bolt kaddugala oyo likodi gye yateekawo mu 2009 iyo ejo okuddukira obutikitiki 9 n'obuwagu 5/8 yekyaliwo. Kati bo abachina bali bakootakoota mu galumonda ag'obwanda gabikantumbwe ne baagambye tebajja bisobola kabakole ekyuma ekyuma kye bayise Superman Humanoid Robot kino kyo kiwenyuuka ate kyamumenyewo bumenyi, kubanga baagenze okipima nga mu kudduka kyo kyaddukidde obutikitiki 8 temuli wadde buwagu 8. Usain ye yaddukira obutikitiki 9 misinde gyegye 10 kati kino kyo kyaddukidde obutikitiki 8 ni bagamba awo kati kiwedde. Era tekyakomyawo ekyuma kino baakigezesezza kibuuka ne high jump. Mundoza mumanyi n'oteekawo akaguwa edda twateekangawo muli n'obuuka n'ofubutuka n'obuuka n'ogweri. Kino kyo kyakamazeeyo konna ate kyo tekigwa kyesimba bwesimbi nga mutigwa simu. Kibuuka ate era kidduka. Ne bagamba kaakati batwerinde wabula bannabyamizannyo naddala abaddusi abachina baabalabudde baga temuleeta ebyuma tugenda nnyo bakebera. Muyinza okuleeta obuya gwe odduke n'ekyuma oyinza okisobola kyo tekikoowa. Kuge kyaddukidde obutikitiki 8 10 kitegeeza bw'oba nga naawe odduka nnyo kidduka n'ekituuka kukaguwa ne kitandika okukubira mu ngalo gwe owookubiri. Mbuyangu wako naawe. Kakati byebyo nno biri mu ggwanga lya China science ne technology watuusaawo buli kimu bakiyiiya bakikola. Ffe wano tugamba baana mugende muyige okusiba enviiri, muyige okusiika chapati, muyige okubumba keeke. Si bibi era sibivumirira. Naye kaakati waliwo abo abaana baagere waliwo awo eyayiiya yakola tia gas oba yabulirawa, waliwo eyayiiyaawo ennyonyi yayiiya emmotoka. Abaana abo singa betutwala mawanga ne bakopayo ne tubaleeta wano ne tugamba baana musomesa tuyina abantu waliwo kwegabo byo biba bitoni. Nebyo tubifaako akola tia gasi nga gwe omusibo gakola kya tia gasi onzitira akatale waliwo amuleeta. Naye abaana bo b'osomesa nga katugende tubongeremu bazaalibwa nabyo n'oli omwana n'owona amukaka asomesa science

0: more fees, more fun.
1: Mkama wangi, nsigo zange zenyanya angazine mede mutaka.
2: Nenga wagula nsigo za answer F1.
1: Iii, umwana yeje wanunga azimba kuchizindaru.
3: Osobolo kubanga bakufeze. Kakati, tukwasize wamu, tuwanyisebi chopuli, eletu ifulumye nimiro za fei. Takula akakonge, ozule kodi, esidikidomu mkono ugwe mabega, kukapaketi. Gena musimio waweleza message, teka mwechi gamonti seminzi, ngo wandika, SEMINIS, leka wakabanga, teka mukodi josanze kapaketi, noluvan mojiweleze, kunkaga musatu, nka. Obote kama ichi gamo semins UG ngo wandika SEMINIS UG leka wakabanga wandika wakodi ojiweleze kunkaga musatu nkaga ogenda kufuna ububako bukakasa njensigo jioguze ntufu eloja kufuni yao airtime kumanye bisinga wo genda kumaduka gansanja kubeni chuanuka street opposite ne yali Mandela mu container village kumuliango kuingina mwawino emasaka kubudu street okulinara mto hardware nembare Cathedral Avenue.
4: Mwaka wakutu ukamwezi guno wamu wakanya buli muntu aba wakanya mune osobola panaba sobola bata andise dokula bikako wanoko Simba toli ingiza buli ingiza weso wale yo anti ulira
5: mze naliyombi aleste nedira nkeje mbili dekucharo chenta waura bamnanika blemezi mzize okwe nganga mungu lene eyo mwaka guno tinta kwa wili mwetano mbade sinza utatinta gengule tinta.
6: Tinta.
5: Nize nachigu de Sandra ngamviri de Nampunge zirowe bulemezi ndi wanchima tinta jeje wa Buganda nendu kusayange nabalende Katharini yedira mamba.
4: Okwe wandisa kwa bwerere tewe kwasa wanoko Simba okuva kumacha okutuka kawungezi yingira wo
6: tinta engule kwa vili mwetano
7: bas. Tinta engule kwa bili mwetano. Sawa 10 kastazi wilanga tonda tuka. Jisibuli. Tuko maliru. Liru teri kuongera. Tugende mkutongo zange na kuzo mwezi mukaga. Omwezi uguo mwenda au ku St. Mark High School. Busana Kayunga. Wetugendo ukubero kuingina mutwalo gumuo mkulu omuto. Enkumi tan. Mujie. Aba kontanya amanyaga magagena kutandi kukubanga gaso mebwa. Nolwe nsonge yo ba wewandi isa uliriza nyo radio lawe. Wajisemu kakumunta akasoka tuolekele chigulangule. Kale buno bubaka bukulu nyo. Nti omulimi anonyo kuongeza amagoba. Kunyanya kasolio mchere emwanyi nebi lalebi guwa mkowe rio. Nga okoyo kugeze sange bizibu bie nimiro mwatu bikutataganya. Jangu ku S&H Soga Farmers Center ofune obuwabuzi obwobwerere eranga tuline ebikozesebwa byomutindo ddalanga ensigo eddagala lyebirime ebijimusa n'ebirala ku S&H Soga Farmers Center okufuna kwo gwe mulamwa gwaffe tufune no ku 0 musambu 00 anamwemu nsambu abiri mu biri oba tusange ekisoga Kampala Ginger Express S&H Soga Farmers Center kulwa makungula amasufu kali abonno nabo bawedde program cheunyisa kakati no namwe abogezi boku mikolo aye na dela mwina atamukute abera ko kusawa 2 buli lwa Sunday ku BBS Telefina mubenga mumugoberera ate namwe betukolere mikolo mulabe ebintu byetukola kati twatani so bibuzo oli omwogeza akolenso byogamba ate mu program atamukute basomesa kino. Kwa bamba gene befule yo mtiba manyi nibakolera mu nsubine mukuba mu ngalo atenga bakola bichamu kakati atamukutebera ko nyo kusawa bili ezecho ku BBS Telefina nange ngenda kubera ko balero kakati mulabe abo betuleta bo bakugunyo mu mikolo chovola babebeta ba mpaka ezo atamukute program cheunyisa nanta gwa buwomi ensulo yokumanya tucha agenda mu maso kakati Warren Bono mulabako na yajja ajja katujira tucha mulinda tugende ko wano mucheunyisa wabasomesa kubanga
4: ebyembi bisekerwa chuchi ono dimansi tajoza abasomesa nakuna umuagira ulira
7: kale ulira The master ajoze abasomesa na kuna gowe na omusomesa ino mwana wo mchala wo valo kujawo chitawo jajawo muganzi wo bubanga na woli musomesa dala ngokute gama yacha isoko jiwumu ze wansi noru wairu wa muogo luteke waliku bali otaniko kunye nyomu tuenga nakabege tende nkuba kubanga bino ate vyo bire tera na akaburugu kaite akabwa okubuka ku kuna mulanda gema vele gembwa nekataniko kunye nyaka gurunga keu unye na kwegude mbasumisa Alex Chitonso wa DT Solar webalu kuuliza kanyume nono kanu kamu njimena nina kugama kateke musente kabele uli lunako nina longo lozi eri nicheri ma bugerere jaja wakale ule neka mnyumida kakati muna ange mimasa atajoza abasomesa na kuna kuna abasomesa abajozi atia abagambi nadala abachala abasindi kidobaka kubabali mulu umula nabagamba kakati baina kwambala biteteyi bino mubimanye ebitete bilinge byobwana bwa ebyabana bannasale ebiliko nobuguwa blouse ne sikati abigobi abagambye nedda kubanga mu blouse zigena ne zibazimbya nti abana ne besitala kuba waliwo bambi ubanga blouse wano waliwo lunyafa babaluita lunyafa mbo mwana inzo okulaba ebbere kati abaledi abagambi bagenda kwambala ebiteteyi ngabikome nonno ku eno kubukongo vule ku atembu sikati bade bambala nyimpi ngabesi taza abana ne balaba abana ne balaba enkuta buliri byebisambi kakati abiweze laba welezo obubaka nabagamba sikati ne blouse abasomesa tamwe jete baddamo byaba bambale ebiteteyi ebikoma kubukongo vule blouse zino zibadde ngejezi basitulamu nibala gambo amabere kulike nyafa asomesa mwana alaba lyankabaga watu ko kwambala sikati bambala buno obutabuka mavivi nti omwana nali okala benkuta buliri nokuguru abana nebesi tala kakale abasomesa bansindi kidobaka nibangamba wamma go tuwolereza ku radio radio ensajja kakati di master bata tumazeko dembe lya feri okwambala omusomesa omugambe ayambale ekiteteyi ngomwana wa nasale obango omukazi agenda okuchima amawoworo mulufula 0705 09 93 yitakweyo tulabe di master chakoze wa machitufu abasomesa okubaga n'okwambala sikati ne blouse bambale ebiteteyi awo obo oyitira otukubire kandabe ono simba gwe nkutadde nkutadde ubadde ki nga tuvaako owa rainbow tugende Simba Sebo tuli butola
8: Oja
7: Sebo
8: kweze gwanga
7: Itesa tugende akadde kaka no kantwala
8: Nyameya kalunjo ekibuga kyendolwa
7: Nkutegeera
8: Naye nkubulire Oluba lugezigezi Wanga toka no mundu kama stack ne blouse Wesawo kumutegeera kubiteteyi iwa wasibi ayagala olubanga mulemesa omulimu
7: kugambye
8: singola
7: isomero balivemu andi yagambye ebibambala byesittaza abaana kale katugende wano mu rainbow esimu zikyamyansa nkyalinda simba
8: Hello.
7: Sebo
8: Gwanga.
7: Ikali, tesa mangu tu, wale ibatusi.
8: Kambia.
7: Hei.
8: Tufudu maso ya vayo no nyekendo, naba mada, kambala uwe mkulu.
7: Ya bagaiba iwe mwebi tete ingaba kazi ya bagendo chima mawo uolo mrufula.
8: Tete iso, tufe, tete iti wafi kukie, vite wye wate gechigu. Kukala mkuhweleza.
9: Ennimiro sente nga kanyomero kanu kakutusibwako Rainbow Agro abakugu mu kukulungamya ensonga z'obulimi n'okuguza eddagala ly'ebirime ly'enjawulo ate nga lyesigika
7: nga byesigika kale katugende ku Rainbow One chali kuchenda musamba kasiri sasa tu feme mwefe Radio Simba empologoma enunje deme program kanyomero ka Rainbow Agro era omulimi sayatile deda wano sebutu sani sokulaba
10: kasi unango kubasanga manya nedo zibampita Joseph Isaac Kanisima nga nkoleda ko Kampala ni Mukono tambudeko ni mnango nuka yanjule kukatono njini tutandike
7: sebutu sembi yunguzindalo
11: neyanza nyo sebutu presenter amanya nedo bozi mpiti wa kunya area nangi nga ndi kufa mwao ekisoga iranga wenka kalibiza emirimu jange awamu ne musomesa wangono
7: sebu kale sebu
10: sebu
7: luli wali kubiwuka kumuddo
10: tuchali kumuddo nti seasoni etambula kati seasoni etandise okutambula abantu bali mukutegeka enimiro zaabwe okulaba nga basobola okusimba kakati amasimu nfunye mangi nnyo agakwatagana ne ku ddagala lya feri nayogerako luli ku eddagala ly'omuddo okusingira ddala nga oyo mebuto nja kweyongera okutangaza nnyo ku mebuto ne tamex n'eddagala eddala ery'omuddo naye kati antaandike ne mebuto
7: mebuto
10: nti mebuto abasinga bankubidde nnyo amasimu kati ngabe be busunju bantu bange busunju bajja kulifuna wabagumikiriza nti mebuto ono mebuto it is a pre-emergence ti pre-emergence chidi pre-emergence nti eddagala eryo lifuyira nga ekirime tachinaba kufuluma naye ate tachigana ngo tadde mu kasooli nti mebuto talina buzibu ku kasooli nti osobo okuteeka mu osobo okusimba abasinga obungi tubakubiriza nti mebuto akola bijanjaalo naye ebijanjaalo ebyo tabikola nga bifulumi abikola nga biri mu ttaka abalimi b'ebijanjaalo abalimi ba soya abalimi b'ebinyeebwa ebinyeebwa bikutawanya okukoola osooko saako ka mebuto kaffe nti bw'oteeka mu bw'osimba ebinyeebwa byo noyisaawo ennaku bbiri n'ofuuyira naye kiba kirungi nnyo n'ofuuyira ng'enkuba etonyeeko nti lwakuba enkuba ng'etonyeeko waliwo kibayita inhibition nti esiga ezo zisika amazzi kakati bwebanga zisirimu kusika amazzi naziyingizaamu nekaki nakaka eddagala lyaffe eddagala lyaffe likolanga poison likolanga okufa nti eddagala eryo ensigo bwe zifuna amazzi nti in process eyo nga ziri mu kusika amazzi zisika neki n'eddagala kakati abalimi abasinga nti saawa zino sikukubiriza nnyo omuntu okukola ki okukozesa mebuto ku lw'ensonga akasana kangi naye nti bw'oba ofunyeeko ku kire ensigo nazo nga zeetegese nti zaagala ki kufuluma w'okubira mebuto waffe nti omukuba mebuto n'akiriyaringa ennimiro yo gwe n'ojja buzi ng'oteekako ttaka ku byewasimbye nti ebijanjaalo bino bifuluma bulungi nnyo tekaliimu kali nti kasobola okugenda mu ttaka ate nakakola ki nti aweva so nti mebuto ate ensigo naye ate taate ensigo eziri mu ttaka nti ensigo ezo eziri wabweru muno nsonyiwa kubanga kakati abasinga kale waliwo bye bakolanga bakiyita broadcasting nti broadcasting amaasa bumaasa awo mebuto tajja kukolerawo
7: bano abagendanga bamaasa
10: bano abamaasa obumaasa nti mebuto tajja kukola ki tajja kukolerawo
7: olina kukwata bomba n'ofuuyira
10: nedda si ku maasa ddagala nti waliwo kye bayita broadcasting nga bali mu kusimba bali mu kusiga nti abantu abasinga bamaasa bumaasa kati ngeze ensigo z'ebijanjaalo n'amaasa bumaasa ate n'akola ki n'ajja n'alima kakati jjukira kati ate ensigo ezisinga obungi zisigala ku ttaka zisigala wabweru kakati bwe zisigala wabweru ate eddagala eno likoonako kiba kitegeeza tegenda akola ki tejja kufuluma kati kiba kirungi nnyo ng'osimye obwo obunnya abasima obunnya nti osimye obunnya bwo ne mu muddo osima obunnya bwo n'opreparing ennimiro deni n'ofuuyiramu mebuto waffe nti mebuto slow but sure mebuto akolera ddala bulungi nnyo omulimi omulala ayinza okubeera eyo ng'akola integrated farming nti ye kasooli amutabika naki n'ebijanjaalo nti mebuto ono mulungi nnyo nga kasooli afulumyeyo nti kasooli mebuto talina buzibu ku kasooli katugezo omulimi asimbye kasoli na isawo weeks nga satu oba weeks nya na ateka mu ebijanjalo oyo omulimi asowo fuyiranga kasoli akoze eki nga kasoli afulumye eyo ndi kasoli taina mebuto taina buzibu ku kasoli mebuto taina buzibu ku kasoli na ye obuzibu bijanjalo nga bifulumye ayo chabocha nti kati abalimi mujja kosa kamebuto mebuto kalunji nyo kesi gika osoka funa maduka gonna mu container village tuli awo amavuno tuli ne Rainbow Agro Shop mu container village awo na tubera nti tuli everywhere ti eduke tunde ebirime osobolisabachi osobolisabe dagali yafe babeyana zyo nti mujja ku njja kukusala konyo nela nyingire mu kasoli dala nti yes, waliwa akalala kebaita Tamex sizo niyo na mukasoli bino ebintu mbidda mu kulwensonga abalimi bali eyo bankubidde nyama simu nga tebabitegeera bulungi nti Tamex sizo niyo na Tamex akola kasoli na ye wa sizo niyo na nti sizo niyo na Tamex ono bobo osimbye kasoli wonafuruma na atekako tubikola bitano bikola bina kubitano
7: yes,
10: nofuira kasoli olinda bulinzi kungula
7: hey.
10: Nti
7: toda mukufuira fuira ebyo ngaba nawe bakola
10: toda mukufuira
7: fuira eliamo olikoze salumu
10: okulikoze salumu
7: nga golinda
10: golinda bulinzi kungula kakati hey. Wano abalimi abasinga bajja buzi na bakola ki naza ako kutaka ku liwa strength okwa enimiro okwa kasoli we amani naja kugwa nembi nechibiyaga
7: eh
10: ne Tamex na ye akola bulungi nyonyonge nkube etoni
7: Tamex atolumbugu
10: Tamex atolumbugu alwaza bulungi
7: eh
10: alwengeza bwayo munda alwengeza bulungi na yati kati
7: eh
10: Tamex sonu tata muddo kufanana nyonyonga kasole nti ngolu olusenke alwaza bulwazi na yitaluta
7: eh
10: nti atikati waliwo abalimya onasinga ngotegedde nti omunimiro yo mulimu omuddo ogufaana na kasoli munji mbadde nsaba ogwe
7: babiyita biwemba wemba
10: biwemba wemba ebyo kakati ng'omuddo ogufaana na kasoli nti omulimi ono mbadde musaba nga tanaba kukola ki nga tanaba kusiga nga tanaba kusimba aga read out ne Tamex katamex kajja kukolera season iyo na ka read out kajja kutira omuddo okufaana naki kasoli nga tanaba kusimba kubanga bobo simbye read out yajja kuta kasoli kati lwaki agata nti agase nti Tamex ajja kuti agata nti agase nti Tamex ajja

0: Coach. Yekaya zowele tisenye neta kanga si dunji nyo. Kwa mutunguru mukula bugumu, bunene nga wenga na ankana, atebu wangari ya wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wa nemalite, obaka tunguru ka Red Coach. Zikulete buwa, Bukola Chemical Industries, kurwama kungula malunji.
1: Kakano kasabidwa gwe ndozo ubako bukalimu butu sejo
2: yes akasabidwa nga kasebuli basiraje nkabereza ko nyo abekiremezbi ulira gwe oyo muzira melo jamu ulira gwe

0: Ne Peter, abalimi bana abasinga kiche bakole ekyenja ulo kufeddala.
1: Bafayo nnyo kukuwabulwa, bateekateeka ennimiro zaabwe bulungi, basimba mu budde, balambula ennimiro zaabwe buli lunaku, tebalinda bizibu kufuuka bizibu ddala, ate bakola okusalawo mu bwangu ddala.
0: Nenze ntera okwongezaayo okukola omusiri gwange. Ndowooza ne bweyongeramu wiiki emu si kikulu.
1: Okulwisawo okukola okusalawo kukosa ekirime kyo, nga n'amakungula mw'ogatwalidde. Okusalawo okwo kutonotono kwokola kuleetawo enjawulo mu makungula go.
2: Abawanguzi balimi nga ffe, wabula ekyenjawulo bakola ebintu eby'enjawulo ate ne babikola bulungi.
3: Mu kitundu kino tuzuula ekyama ekiri emabega w'obuwanguzi bwa Musa mu kulima kasooli.
4: Obuwanguzi bwange bwesigamye ku kasooli wa DK. Kasooli wa DK 777 mwesimbu tangiwangako ensiga emu mu kinnya kimu. Centimeters 9x3 ge mabanga ge muwa. Nsimbira mu budde obutuufu, ne nkolera mu budde obutuufu, era ne nteekamu ebijimusa mu budde obutuufu.
0: Oluvannyuma lw'okuwulira bino byonna,
5: nina kyenjizeemu.
0: Badde nga neegomba abalimi abo abasinga,
5: naye nga sifaayo ku bye bakola.
1: Kyekyo kyennyini, funa akadde okyalire ku misiri gyabwe olabe bwe bakola ebintu, ate tosobola kubuuza bibuuzo. Weetegereze bulungi engeri gye babikolamu, kuba amagezi tugafuna ku balala.
0: Wamma, okusinga okuzimba omutima nina kubayigirako.
2: Kyekyo kyennyini, okwagala okuyiga kikulu nnyo.
3: Olwaleero abalimi basazeewo balambuleko ku musiri gwa Musa.
2: Ekikolo kiyimiridde bulungi.
6: Ebyo byonna bitandika na kubeera nti ensigo gy'osimbye yeyeekakasiddwa obulungi.
7: Abalimi mujjukire nti ekipaketi kya bbaya kye kyazze mu kifo kya Monsanto, naye ensigo zasigadde zeezimu.
0: Neetegese okulambula ku musiri gwa Musa ndabe ebyenjawulo ebyo byakola.
1: Olunaku lw'abalimi olw'okulambula lukulu nnyo, kuba lukuwa omukisa okwerabirako ku bye bakola, n'olaba ku birime ebigimu ate ne bongera okunnyonnyola bwe bakikola.
0: Leero ndi mwetegefu okulaba buli kimu, amabanga ago ge boogerako, ennyiriri, okukulira ku mutendera gwe gumu, saagala mbeeko na kyensubwa. Kati bulijjo kino kye bagamba kasooli okuliira okumu. Ndaba obuwanvu bwe bumu, ennyiriri ntereevu, kwegamba omusiri gwonna ogulaba nga muteeketeeke.
2: Omusiri ogulabirirwa obulungi mwangu okulaba, buli kimu okiraba nga kiteeketeeke bulungi.
1: Ennimiro eteekeddwateekeddwa obulungi egonza mu ndabirira era tekumenya sizoni yonna.
0: Nze bulijjo bino byonna sibisaako mulamwa, nga nfa kimu ensigo eri mu ttaka evuddeyo. Naye okuva n'olwaleero ebintu ngenda byekaliriza bulungi. Peter, Musa kaabe ng'awangudde oba tawangudde, nze nayize dda.
1: Ekyo kyekigendererwa ky'okuvuganya kuno, kukubiriza balimi kuteekesa mu nkola ebyo bye bayize n'okwongera okutumbula ku bulimi bwabwe. Omuwanguzi abeera omu, naye buli omu asobola okuddayo n'amagezi.
0: Ekitegeeza okuwangula kutandikira ddala nga tonaba na kufuna kirabo. Kuddirayo ddala eri mu kugula ensigo n'okulabirira ennimiro yo.
2: Kyekyo kyennyini, ekirabo kuba kusiima ku nkomerero, naye omulimu gw'okola mu sizoni yonna kyekikulu.
3: Ekyalo Kiwanga kironda omulimi asinze era akwasibwa engule ye okuva chairman w'ekyalo.

0: Ndicho namusamva kasasa tufeme mwefe Radio Simba emprogramme nungi edembe kubuza kogo mulungi awuliriza nekwe bazo kubango che kumide kulubogola Simba kwaniriza ko mu program obutonde bwensi ne banno nge kutusibwako Radio Simba nobuyambi okuva mu Family Radio International nge yambibwako government ya Canada nolina ko lwalero tukomyeo mu program yaffe edirira esembayo nga twogera ku butonde bwensi era nga twaline bannaffe abasanyawo ekibira kya Lwamunda Forest Reserve ate oluvannyuma bwe batyo ne beekwatakwata okulaba nga bakizaawo bava eri ku kyalo Mbazzi n'olunaku olwaleero nkomyewo okuteekateeka n'okwanjula nze mubiru ali jjukira nti programu eno ebeerawo buli lwa Sunday tulina kubaawo ku ssaawa 11 naye olw'okusobozesa bannaffe abanyumirwa omupiira ate okubanga nammwe munyumirwa omupiira tusazeewo tujje mu kadde kano jjukira nti osobola okwenyigira mu programu eno obutereevu bwote n'oyimusa eddoboozi lyo era n'owulirwa ng'oyita ku nnamba yaffe etali yakusasulira bwe tugamba nti si yakusasulira kitegeeza ki ennamba eno bw'onoogikuba egenda kukuggyako n'oluvannyuma ekkubire nkusaba weeba ekkubidde tojja kuba na muntu gw'oyogerezeganya naye wabula ojja kuwulirako endagiriro enjawulo gy'oba oyitamu n'ebibuuzo ebiri mu maloboozi olondeko bw'otyo okwanukulako bw'omaliriza nyiga epeesa lyonna ku ssimu yo oba nyiga hash emboozi eyo oba obubaka obwo tujja kubanga tubufuna osobola okubuuza ekibuuzo osobola okuwabula osobola okuwaayo endowooza yo ennamba eno yabwerere ku mukutu gwonna kwoli gikubeko kati wabula ne mu wiiki wakati mu biseera by'ebyeddembe ng'ofunye awantu awasirifu bw'otyo osobola okubanga okuba ku nnamba eno ebeerako otandika okwogera oluvannyuma lw'akadde bw'omaliriza n'onyiga hash oba eppeesa lyonna ku ssimu yo tewerabira okwogera erinnya lyo nawa gy'osinzidde mbeebaza mwenna abasobodde okubanga mwenyigira mu programu eno nga muyita ku nnamba eno nsanyuse nnyo era nsanyukidde ddala waliyo ne munnaffe avudde isingiro agambye nti programu eno agiwuliriza ku lubogola Simba Simba bwetyo anti amayengo gatero ssammuka ne gatuuka yeye isingiro programu nga zino ne baziwulira weebale kubanga owuliriza ku noti bbiri noti mukaaga bisatu 13 ennamba eno eri noti bbiri noti mukaaga bisatu 13 0206 bisatu 13 0206 30 01 32 noti bbiri noti mukaaga bisatu 13 mu studio sirinzeka nina omugenyi ngena musaba babuuzeeko ate tubeere nga tandika ku mulamwa gw'olunaku olwaleero mukyala Mukasa lamusa kwawuliriza
1: balamusizza nnyo bannaffe abawuliriza Radio Simba Lubogola
0: enyama
1: mwebale nnyo kwekumira ku mukutu guno amanya nze konsepta mu Mukasa nga mba mu kitongole ekyabakyala tukiyita Association of Uganda Professional Women in Agriculture and Environment
0: enyama
1: mu bufunze tukiyita nnyo AUPA njagala kwesa mukisa guno nga sinakutandika okutumira bannaffe bonna abatuwuliriza bulijjo abangamba nti tubawulidde mpulidde ng'oyogera abeemakulubita kyalo kyaffe akali amatendo abembazi mbatumidde nnyo bamembazi bawupa mwenna mwenna mbatumidde nnyo n'abalabu mwenna mukama abawe nnyo omukisa
0: enyama n'olunaku olwaleero tukomyewo ng'ensonga gye tugenda okwogerako y'engeri y'okukumaakuma abantu okubaleeta awamu okwenyigira mu kigendererwa ekyawamu ekigendererwa kino nga kyakuzzaawo butonde bwansi wali n'omukono gw'amaanyi nnyo mu kutandikibwawo kwa Mbazzi Farmers Association ate ne mu kwenyigira mu kuzzaawo ekibira kya Lwamunda bwe kiri
1: kituufu wadde saali nzekka
0: enyawo
1: twagenda yo nga ekibiina kya Association of Uganda Professional Women in Agriculture and Environment. Na ya atera nge mabega wafe twali tukulembeddwa Makerere University.
0: Enyo.
1: Yali ekola okunoonyereza okumala ekiseera ekiwanvu. Makerere University bali nayo project nga bagiyita Uganda Forest Resources and Institutions and Institutions.
0: Enyo.
1: Project yeyo yali ekola okunoonyereza okulaba engeri ekibira yecho yechikenda cho obacho ogero okugenda obulungi oboko nonekamu
0: mm.
1: Sirwa munda yeka na yebira byona byona
0: okwetolegwanga enyawo
1: kati nga bagenda ba banonyereza banonyereza ku kibira kyennyini ne banonyereza ne community ezizetolode
0: enyawo
1: batunula bali batunula nga balaba ekibira kyeyongera kuba bulungi oba kyeyongera kuba bubi community yetolode abantu abakyetolode beyongera kuba bulungi oba beyongera kuba bubi
0: enyawo
1: biki byetaaga mu kibira ekyo kiki kye bakola mu kibira ekyo kakati ekyalwa munda sebo bagenda okunoonyereza nga kigenda kisereba okumala emyaka nga 15 nga kigenda kisereba era bagenda tugamba nti bannange tugendeyo nga ekitufu kiri nti kyafuuka nnimiro kakati kugamba nti ah bane tukologane n'abantu abakolagana n'abantu yeffe awupa tulisobola okukola ki okulaba nti ekibira kino kikola ki
0: nga temunnasalawo ku kiki ekiyinza okukolebwa kale nga temunnasalawo ku ky'okugamba nti muddeemu musimbe ekibira mwasooka kujja kwogerezeganya n'abatuuze ne mufuna ebirowoozo byabwe ebyenjawulo
1: yes kakati eyo eyo project eyo ye majje njogerako first of all egenda nenonyereza mu kibira kyennyini kiri naye ate nejja neyogera n'abantu mu matulu bagenjawulo ngeyogera n'abasajja neyogera n'abakyala neyogera n'abavubuka neyogera ne baleaders abekitundu abaleaders
0: abakulembeze
1: abakulembeze abekitundu ne boogeragana n'abasajja abamagezi abakaddeyo awo abali mu kitundu buli omu nga bagenda boogeragana nabo bafune kiki kwaga bafune ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso abantu balina bizibu ki kiki ekibaleetedde okutuuka ku seeri okulaba nti no ekibira kale nga mu kifo kyerwa munda nti kisaanawo
0: kakati enkiiko zino oba okunoonyereza kuno mwatuukiriranga muntu ku muntu baakubanga enkiiko ez'awamu mwagendanga ku mayumba gabwe oba mwakubaganyanga birowoozo
1: kati ekyo ekitongole eyo projekiti eyo yakozesa methods zonna waliwo zino nebayita focus group discussions ezijjamu abakyala nezijjamu abavubuka nezijjamu abaami buli gurupu ne bagyogereza yokka ate ne bagenda nyumba ku nyumba kale tebasobolanga genda ku nyumba zonna naye nga balondamu enyumba ezimu mu ngeri ya sampling ne bayogera era mu nyumba ne bayogera n'omwami ne bayogera n'omukyala ne boogera n'abaana nga buli omu bamubuuza kiki kyojjayo mu kibira kikugasa ki kiki kyolowooza ekibira kino kyali kikugasa oba nedda magezi ki gowa okulaba nti kiddawo oba temwagala kiddewo kwegambwe nga bababuuza ebibuuzo byaki
0: ebyenjawulo
1: kyekimu n'abakulembeze ab'ekitundu nabo nga babatuukirira naye paka ku district
0: abalimi mwabatuukirira ne mubabuuza ku mbeera eriwo ne bwe bagiraba ki ekikyuse era bakyogerako ki
1: era abalimi anti jjukira nti ekibira bwe bakijjaawo bateekamu nnimiro ez'enjawulo era nga be balimi abebeetoolodde naye nga nabo balaba nti bagambanga nti edda lwamunda nga tegwamu ki
0: nkuba
1: naye mu biseera ebyo twagenderayo nga ennimiro ziggwe nga zezisudde akaleka mu kibira ng'enkuba egenda ekola ki
0: ekendeera
1: nabo balaba amazzi nga nakyo kyafuuse kifuuse eki kifuuse ekizibu baalina oluzzi lwabwe mu makkati mu kibira mwennyini nga nabwo obuzzi butandikise kujja buki butini musala bwe gwaka ennyo nga bukola ki nga bubula kati nga ebintu bye baalina baagamba nga balina enjulu naye ekiseera bwe twatuukirayo nga kasooli mwerere gw'olaba enjulu tebakyalina kati ebyo byonna nga abakyala ofcourse nga bebakulembeza ebizibu ng'ebyo enku enjulu amazzi abavubuka nabo nga nabo balina ebizibu byabwe n'abaami baasalanga agati aganene nga bagenda ku NFA ne bafuna layisinsi ne basala agati aganene aga gati nga tegwakyagalaba kati buli gurupu yonna nga bagituukira kale
0: kakati abatuuze b'embazzi biki ebyenjawulo ebyo byebababuulira ebyabayamba okutegeera nti ddala ekizibu kino weekiri era kibanyigiriza bwe kiti
1: kakati nga ogendedde kuba ku groups ezenjawulo
0: enyo
1: kati nkugambe nti abakyala bwe twatukiye abakyala bagamba nti ekizibu kyali kyangu si kimu kyo okusooka bagamba by the way generally bwe twamala okukolagana ab'e Makerere kati ffenga abaawupa nga tutuuseeyo
0: enyo
1: twaddamu okutuula ne ba committed members kuulono nga tukolagana n'ekitongole ekyensi yonna bakitwa Center for International Forest Research kyekyali kitukulembedde ekyo ekitundu ekitongole ekyo nekituyamba okuddamu okwogeraganya ne ba communities kakati olwo tusengeko eki ebizibu kati bwe twayogera nabo ekizibu ekyasooka ekyali waggulu bwe bwavu nga bakugamba nti obwavu butuyitiriddeko netugamba nti ate mulina emmere
0: obwavu nga buzze butyo
1: nga balaba bye baali bafuna mu kibira tebikyakola ki abasajja basalanga embaawo ne baba nga bafunamu sente naye abakyala ng'emmere babaza naye kaakati emmere ng'egenda ekola ki ekendeera anti olwokuba jjukira nti

0: kugama techibula chidewu na chinganga namba nya
1: nenga ateche chali chile sebe vyo nabi vamenye
0: kakati tetuwa andi agade kugenda wali kubateka ko chizibu kufa chetulo uza chitulu manyo nenga kakati tuatula nabo netutuatula nabo netubabu uza ndika tusale tututie magazi chi kubwavu bagamba ndi balina bakole sako erani bakola sako ndoza ni kakati echari yu kakati kuoruo bakola gana atitu wabagata ne chitongo le chilala bachita VI agroforestry
1: enyo
0: echo nechiba kule mbila mwecho kakati echamazi nebagamba tusale kumazi tukole tutia kati netu jang fenda nga na tuza abembazi nga tusala amagezi kwa gabo tunia kati nge echamazi umchala jagama njagala amazi agafumba njagala amazi agakulachi agoza njagala amazi aganaba na yomu vubuka ate yaba yagala amazi gakuba bloka kati yovola wanti ndo bakulachi obaula kakati amazi agafumba ntuka tukole tutia nebagamba tibane tusobola kufuna tanka era abuli asobola beyi yayiya bafuna tanka
1: ne bakunganya amazi agava mu nkuba
0: ne balembeka water harvesting kakati buli ndozezo na olaba their nature
1: yes
0: kakati ne lyo kutetuyo katutuka ku kibira na inga bili ebyawe tutude fenna okusala amagezi
1: ne mubigonjo
0: ne tubigonjo la mungeri yemu obenda era ebitasobokanga nga tuba connectinga kuchitongole oba ku district okulaba nti no babi kola chi kati ne tuyoka tuka ku chechibira
1: nyo
0: kati bo tuka ku chechibira ntu ne bane tukole tu chechibira mulaba mutia era nga bonna balaba nga cheta agisokola chi okudawo era ne tusalya wa mwama gazi tukole tutia abachala chichi che mwagala mu twagala mu enjulu twagala mu enku twagala chi mitichi era nabo ne bogera tutu nti twandizizawe mitija feji nasangwa bichi kati tukole tyo kuzawe mitiji nasangwa ne bagamba bakole chi bakole tui nasare, ensigo tuzikole tuja, nitukula ganane, NF, ensigo, VI agroforestry, nebale bulie, kwa gani tufune ensigo mu, ne, wali yune chitongo le chilala, kati nchela bideko, batu yambako, okulaba nti, tufune ensigo, nendo kuwa, batuze, zibakulachi, zibagala bazeewu.
1: Mwino bionna, ani ya singo kunyigirizibwa oluvannyuma lw'okusanya ekibira n'enkyuka kyuka y'obudde yatuukawo.
0: Ngambe ntya, ani ya singo kunyigirizibwa kubanga buli omu yalina engeri yanyigirizibwamu.
1: Yanyigirizibwa mu ngeri.
0: Naye kakati nze, oba lwakuba ndi mukyala. Naye abakyala nalaba nga banyigiriziddwa nnyo. Kubanga jukira amazzi, ogeetaaga buli lunaku. Enku, ozeetaaga buli ki?
1: Bulirunaku
0: edagala enjulu ebintu ebibi nga ze nalaba nti amukyala anyigiriziddwa ddo ne wadde n'omwami olubaalo yali ajjamu ssente nga tetukyalikola ki
1: terukyaliyo mu mbeera eyo yennyini ekizibu kino ekyokusaanyizibwawo kw'ekibira kyali kinyigiriza kitya ebyobulimi ennyingiza y'ensimbi mu maka emmere amazzi n'obutonde bw'ensi okutwalira wamu
0: kati jukira nti ebyo byonna kumbi abantu abwe we twatuukirayo nga enyingiza y'essente mu maka esinga eva mu ki mu kulima na kulunda ey'amaka agasi agaali geetooloddewo kaakati enkuba weeba ekendedde kiba kitegeeza nti ebikungulwa nabyo bikola ki bikendedde olwo kiba kitegeeza nti ssente nezobo ofunye mu kusuubula zigenda kudda mu kugula ki kugula mmere olw'amaka engeri yo yembeera gaba genda gakola ki gasebenge gaka wansi mu ngeri y'ennyingiza kati nze kye ngamba nti kumpi buli gurupu erina engeri gyakola ki gyeyanyigirizibwamu bw'otunuulira abavubuka siganye nti baali bakola mirimu kati nga kusomba mbaawo okukola ki naye baziwalirizibwa okuva mu kitundu basobole okunoonya emirimu awalala basobole okufuna ki ku kasente
1: ku butonde bw'ensi
0: ekituufu kiri nti bwe twagenda okutuukirawo nga kiri bubi nga kiri bubi nnyo omusana gwali gweyongedde nga mungi obusolo buno obubeera mu kibira bwava mu kibira ne budda ku ki
1: mu bantu
0: ne budda

0: okugula enku enkulu lye ezaali eki ezaali ez'obwereere ekyo ekyo kireeta mu engeri y'okuyigirizibwa mu maka gaabwe eddagala eddagala lye baasobolanga okujja mu kibira nga kakati olwo balina kulinoonya walala ate nga si byangu awalala kubanga mu kibira jjukira nti no ekyo kyalinga kyaweereere si kyabuwaze naye kakati woba ogizudde mu nnimiro ya gundi tomala gasaatuuka ng'ogenda mu nnimiro ya gundi enjulu ezo bazijjangayo ne baluka ebibbo ne bakola ki ne batunda nayongereza ku income yawaki kunyingiza yawaka naye kakati ebyo byonna nga bikoze eki nga biweddewo
1: ekirowoozo kino bwe mwakyanjula gye bali bakyaniriza batya
0: kakati si nze ndaba bakyaniriza bulungi kubanga twagenda nga group twagenda ne tusooka ne tukola olukuŋŋaana nga lunene abantu baawe basiga mu kikumi yabaekyalo kakati bwe bwatuuka okwanjula ekiteeso ekyo ne tugamba tetwagendayo mulundi gwomu twagenda emirundi egiwera okusooka baalinga abantu kikumi kakati tugenda okuddayo ng'abantu bakendeddemu ng'abantu bakendeddemu ogenda okufoominga gurupu eri eyambazi farmers group ng'abantu basigadde nga 50 ne tumanya nti bano bwetugenda okukola ki okutambula nabo era betutatambudde nayo mpaka kati naye bwe batuuka mu makkati ne balaba ng'ekintu kijja ng'ekibira kigenda kiddawo ate gurupu netandika okukola ki okweyongera kwanga abantu baagala ate ba okuyingira okulaba nti nabo bakolagana neno gurupu gye twafoominga kati olwo nebeekutulamu ne bafunayo groups eziwera kubanga abantu baali beeyongedde
1: kakati era tewabulawo bannaffe bawakanya abo naddala abo abaagenda bawagukako mwafuna akadde ne muwuliriza ebirowoozo byabwe lwaki basazeewo okubanga bawakanya ekyo kyemuleese
0: okubayita nti
1: mujje muwulire endowooza yaabwe eyawukana ku yammwe
0: ekituufu kiri nti tetwatuula mu lukiiko nti mujje naye twawuliranga bye bagamba nga bayita mu bannaabwe kakati ennimiro zaffe kaffe tutunaalimira wa ettoke ettaka eno lifunze kakati ate batujjako ennimiro zaffe mu kibira kati ffe tunaakola tutya kakati ebintu ng'ebyo ng'obiwulira biyitiŋŋana
1: omulungi awuliriza katono nnyo kanveeko mu bulango nkomawo.

0: Ingira mu uwangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mu bibiri. Obugabi bwakagwira wo. Nyigabo nyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
1: Ochauliriza mpira mu chikopo cha Premier League ngakukutusi wako betika.